0: Hi everyone! In case you don't know where the exact location of TAP Santiago Campus, well, it is conveniently located at Ebersole Street, Mabini, Santiago City, beside NFA and Central Mall at Mabini Circle, near Robinson's Place, Santiago. You may take the Barangay Road beside NFA or the road beside Nissan Showroom. See you there, future TAPSians!
1: Dok, bakit itak at martilyo ang gagamitin mo? Kaya ako nga dinala sa ospital eh. Kasi takot sa pukpok. Tapos dito, pukpok din pala. E di sa baryo na lang sana, libre pa.
2: Eh paano? Naputol lang gunting ko eh. Ang kunat na kasi. Di bale, ang dami ko nang natuli ng pukpok bago pa ako naging doktor. Sige, tawagin mo na asawa mo.
3: Ang awitan, bakit?
1: Eh, yun lang.
4: Radio 107.1.